0: Ampa unyami wuye. Na wado ye edo sun ema woma.
1: My God.
0: Isra uye yo kesi ye ton tomo kamfo. Ema osu. Shodin kukran nyam. Dane dan na dia woye ewa ya sitinem. Na dan den na dia obeye ewa ya sitinem. Eda wasi. Doba Yesu Christo dim tini ya soro. Amen.
2: Amen. Minister Kiki osu su nyankupo wo nshira.
0: Amen.
2: Non tine ni munchiro. Non koswa ama enyomu tuongo saran. Enye kesi. Afi won domu ba bia obi gine bia asuru nyankopon tin anim nkyiro no ndan ne ho adi ewo wonwum to kwan so no fa mpija wonsi ba bia kuno fa nche ni din anim nyam ewo Yesu Kristo din mu amen
1: amen
2: na ye din chia suru ko e ma ye sister Evelyn Opoku Amsterdam o tie din din din life pa anti onyami nkyiro onyami nkyiro mato nka ba ye ni unshiada Yankopon won shira opa se wo kwantentene te se na da ne da na wo twi bia otie Amsterdam na mi won shira opa afi inu ya be ma Ishmael Ocho sabri your friend brother o ye headmaster ewo chapatre school sabri onu su tie din din din din din pa na ye ma mi opanyini comfort edu ono su tie din din din otie din din din na echia dia sofu nyina etie ye mami amasamai ye free ofrima na mi unshira mpa se mutie din din din din din afi samre ye ko aduma ingwana nim ewo nyame asemu nti ene akoye bosumi nsia akwasia da edikan di odofo ye pese ye bi phone lines no mati for frekesi nti tie nyame asemu kakra na ye jina so ade ahye nkomato ya braboso na afi ya hwede okese ne ebeye fise saboso min sia we no eyi nyoma nwanwa so bi esisi wo tro ni mu no se nyame ye wadom ma ebi esi wo wabrabo ma ba bi a wo hye bia wo bepi na de akata wo so bia esu bebi ama nipa enhu wa nipa behu de anidie ni bu ade amao ama ahye Kristo din ani munyam nti sabri ya firi unia na wano sumfri ubi, na wano sumfri ubi, na ubi sumfri ubi. Ni nina ye nitri, ni emra aduma hingwa nani. Ni nti nyanku pansem, ni nina suni ya mwampaye. Nti sabri ya bwampaye. Ura Yesu yada wase. Abra wase muba ya mpaye bwane se. Yadu wakra bia, nini pedwia bia eshonsa. Sa so, ura ma akume bia enyemre. Na fifa adwini bia dumu. Na wasema ebe ubia chefe bia uwo mninsanka. Wasema ebe ure Yesu dia na bama buo na mso na urade sheni mkonae. Na di woni ya nidaso bi weye munsuwa ure Yesu na masemi Yesu nema na nidaso. Na weye weye nyinama ya dia sedani ya yeye ya dia shaw nye ni mnyamu. Afi tumi bia wamane homane so empri mpri idra Yesu Kristo usole tumi nusu. Ye brenasi ewo Jesus Christ edimu. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Anadui papa mpacho buamene famiko Luka asem papa no. Iti bako. Inyimu adununsia ekopim aduasa bako no. Luka asem papa no. Ti bako. Inyimu adununsia ekopim aduasa bako. Aha.
1: Na hukunkro.
2: No. Lucas and Papa.
1: Iti bako.
2: Yeah. And you at the Nuncia 26.
1: Okay, mm-hmm. Yeah. Now, home conchrono, egg ya chere ne se.
2: Pacho, Luca as and Papa. Check in the cacra. I need you.
1: Okay. Now, Bosumia tossuncia.
2: Now, Bosumia etonsia etossuncia.
1: Coupon summa, both for Gabriel call.
2: On young coupon summa or both for Gabriel. Echo Krubia.
1: Your friend Galilea Krobia, your friend of Nazareth.
2: Mm-hmm.
1: Ababa bia wadeno ama abarime bi mm-hmm. Our friend Yosefa.
2: Mm-hmm.
1: Ufri David abushiyomu awadi ya nchengi.
2: Mm-hmm.
1: Na ababa anu tindi Maria.
2: Mm-hmm.
1: Na obofu oneba anenchengi bekase.
2: Mm-hmm.
1: Mawaninye. wa wadom wo ewrade kan ho na na koma tu na asem no ho na odwene ho se enchia beni na obofo no se no se ensuro Maria na wanya nyankopon ho adom na hwe ubenyi sen na wawo babarema na watu ni din Yesu
2: amen
1: amen
2: hallelujah
1: amen
2: asubi matu din se Bosumi nsien Awurade besra me osoro besra me Awurade besra me osoro besra me odofo bosumi nsien emuseya ana babu si ekuru bia ye frɛ ne Nazareth a ekuru no enidin na ekuru no atitiru bia nim na ekuru no wona atitimu nyina ayoma omo life eye sese eye standard enye tintintin bia ntinipa nhyedam fo mani enko ho sa ekuro no ye ekuro bia akoye se farmers kakre bi ne wo ho wase omo mo kan dwan ni wo ma edo omo nsa ye adwuma kakre didi enti sa kuro no nhyedam nye kuro bia enipa expert se bibi papa bi befiri ho aba enu nti na Philip eku hu Yesu a okodi ni ho adanse e kire Nathaniel na obi na no a wosinti bibi papa bi betimi afi Nazareth aba na je se kuro no otitiru bi ani ho na ekuro no enhyeda ni ani munyam enti wo ka apam dada na sabra na jufo kuro akese a ye bubodi no de ho apam dada ni nyina Nazareth no ya mobi ya moset ekuro ni dini ewu Yes, ekuronu seda ehu hia papa. Nenso babo se, busumi siemu se ya. Busumi siemu se ya. Eno nyankupo seda suma ni bofo. Se kukurubia ye friend Nazareth. Hey, na ababa wabi wawa ye friend Mary. Ne kone fasa masija. Iwiasi nina tia. Hey, wamasumbe yo mchewono. For some message in the command. And anadwimi yimpaye. Ah, and some come to a brabo to say, Busumi siye yimu, baby bia wushe bia la wasurong kao, wasurong mesrao, ewo Yesu Christo demu. Se eradishi she, a Mary wasaw kuro yiye nipan susu se, bibi pabi beti miyefiri ho, nuko yi Mary, e jina ho, ah, e yini pie ya, anye baby bia la wushe bia la, Busumi siye yimu, bisimi yimpaye, e shaw come to a bravo so so was so mess now na wonyi wumpie e wo Yesu Kristo di mo papa na obofo ne koyen ne kuro wo ne nipa dɔso e kuro no na maba wa dɔso na virgin dɔso na su nyankopɔn hyɛ da didin ne ma obofo ne sɛ ko oba bia ababa wa bia ye fɛ ne Maria Misi mi yimpa ya tuwa brabo so. Ah, mi shankom tuwa brabo so. Se sabu su min siyewe. Hey, abofu wa wumushira ni se wudinin kahua. Ah, misi mi shankom tuwa brabo so se. Eh, radifa wudinin kahu.
0: Amen.
1: Ewo Yesu Kristo dimu. Sabu su min siyea. Eh, radise da wosu kukurumu. Ababa wabi waho ye friend Mary. Enne, mi shon komune, yimpa ya tuwa brabo so. Se bebi ya wu shebya la, bebi ya wu bebi shebya la. Radimfa wu dini ma abofwa e shirano. Radimfa wu dini ma abofwa. Wamu si sendi pa sebre. No, omu shi shano. Na, radim en shenu weni mwenyam. Ewo Jesus Christ edim. Na papa, obofwa nuko ye no. Wohu Maria ohwe se ni ababa wa ne tie ene baabi a na wo hye ekura bi ase a wo wo asama aba obofo ne kan na se ei maweni nye hallelujah maweni nye misi mi yimpa ye
2: ehyɛn kom to abrabɔ so sɛ sabosumu yi awurade bɛdane wawerɛ hɔ ne anigye ah de wusu bi awurade bɛdane ne sele wa wo yale awurade bɛdane na pomuden na sɛ hia wa awurade bɛdane wo sikani ade ahyɛ ne di animnyam so bɔfo no hu ne na bosumu nsia we ma wo sɛ mawani nyɛ ne kye sɛ hey awurade hwehwɛ sɛ wo bi ani bɛgye bosumu nsia bi awurade mani pa anigye enti anopaya nasa nadwi mi yimpaye ehye nkom to abrabo so se se wura ho a bosumi sia imu awurade ma wani nje ehye ni di animunya o si ma wani nye wa wadum wo hey awurade dum obi wai sa bosumi sia imu awurade dum obi wo fie ho awurade dum obi wo kwantio mu ho awurade dum obi wo abusuani mu awurade dum obi wo adwuma ni mu awurade dum obi abrabo awurade dum obi babi
0: amen
2: efa sheni di animunyam eje se papa bosumi ensiam awurade seda dum kofo mrs sa bosumi sia we adum wanwaso bi mra wo so hey die mpie wa bra bo mu da awurade mani pie
1: my god
2: wo si ma wani nye wa wadom wo afi de to sumie sa wo si awurade ka wo ne che se ene ye ka che wo die na bamabuo se hey die na bamabuo ene ye ka che wo se wo nyanko na mate ah wa ususu hu se normal ajiegu wa ususu hu se normal say wa ususu se hey wuntimi nko wani mu awurade se menka ncho se wo ka ho fi se bosumi nsiam se ya ene no wo she mary christ se se nie tie bi ala awurade ka no ho
0: amen
2: teni yimpa ye shem kom to abraboso se babia wuwu biela awurade nka wo ho ma ne pa bia wasiesie no wo mu no empie
0: amen
2: emfa nhye ne din animunyam na owie ne no ka kye ne se papa me pa cho to aso ma me 29 no aha
1: 29
2: mhm
1: ose nana koma etu na asem no
2: mhm
1: na wo dwene ho se enchi abeni
2: hallelujah
1: amen
2: ti ni we se sa bo sumi nsia we no ho ah, me shen kom yim paye to abrabo se de wonte da awurade ma wonte.
0: Amen.
2: Me se de wonte da awurade ma wonte.
0: Amen.
2: Fi se na mary nte asem we bi da. Na won susu da. Na wo hwe se ne wo no wote. Mary ababa wo a wasi so a. Ei. Ah, won firi asikafo bi fie. Won firi atitiru bi efie fi se kuro no se ne tie na ye musa kuro no sa na nipa won so na ye mu won na wiade etimi ahwehwe no ma wo bofo panyini kase eti sei aba be gire nanim hey bible say na kumotu hallelujah na fi wo sin tie be ni fi se won tv da me se awurade ma won tie asem a won tie bi da
0: amen
2: fa hye ne de animu nyam sa bosu min sia we mo ah, na emfa enyi wumpie ewo Yesu Kristo demo.
0: Amen.
2: Papa tu aso. Mhm. Sabado boys. 30 no.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Na obofo no se no se.
2: Na obofo no se ni se.
1: Ensuro.
2: Ensuro.
1: Maria.
2: Maria.
1: Na wanya nyankopon ho adom.
2: Hey. Ah, I saw Ukraine every day no. Hey, she katuba na bade ya baraba. Se katada da da bade bade bade na se busumi se we me se me shon kom yi mpae to abra bo so se eh asema di nkran se beba ene urade ma wonte
0: amen
2: ah asema di enkoso beba ene urade ma wonte
0: amen
2: asema di mpeja beba asema ebie pono asema ye nipa ye asema siesie nipa ene ma urade ema wonte asem bi ebe